daghang salamat SE24 scrambled eggs 24. I hope nalingaw mo ato mga kanta, no? Mao ka ng mga relationships nato kita mga laki, mga relationships nato para with our loved ones, di ba? Unsahay makalipong, unsahay mabuang ta sa kalipay. So ang sunod nga kanta, it's still about women. So ang sunod nga kanta gikan ni sa Nueva Vizcaya, gikan sa band nga ginganlan og Pepito Roman. So the name of the band is Pepito Roman and the name of the song is Dahil Babae Siya. So malingaw pud mo ani, tanawon ninyo ang video, ano? So let's have a listen to Pepito Roman with the song Dahil Babae Siya. Here we go.

Maon na to karon. Di gyud mag-abot, di kita ma-reach. Unsaon na lang. Magsige na lang tagpangandoy ani. Sige, okay lang. Do not give up. Ayaw gyud to give up ha. Sige lang og tawag. Maraming salamat, Maestro Mojo Oliver Gadista. So ang sunod nga kanta, binisaya na pud ni siya. Gikan ni Kang Dumede. Bulano ni siya pero gapuyo na sa Cebu. So ang sunod nga kanta, Bugtong Ikaw, Only You. Ang Bugtong Ikaw, usa ka halad sa hingpit ug wala pagduha-duha nga gugma. Walay tubay-to nga gugma. Usa ka saad nga bisan pa sa kalipay ug kasakit. Usa ra gyud ang piliun. Ang lyrics naghulagway sa kasing-kasing mabasa nga akong sulat nga sa iyang katumanan. Usa ka gugma nga giampo, gipanumpa ug gitugyan sa Dios, ilabi na sa altar. Isip usa ka panagiusa nga dili lang para sa karon, kundili hangtod sa kahangturan. In English, Bugtong Ikaw is a vow of complete and unwavering love, a declaration that through joy and pain, only one is chosen. The lyrics speak of a heart that has found its fulfillment, a love prayed for, sworn to, and entrusted to God, especially at the altar, symbolizing a union meant not just for the present moment, but for eternity. So, paminaw na to si Dumede sa iyang kanta, Bugtong Ikaw, ania.

Mao kato si Dumedi sa iyang kanta Bugtong Ikaw. Ang sunod nga kanta kay gikan sa Pampanga og si Jael Tagbo ang mukanta ani. Ang Bugtong Ikaw, daghang salamat kan Dumedi. Kanumdam ka sa katong kanta before Bugtong Ikaw? Ang gikanta ni Maestro Mojo, mao katong Di Kita Ma-Reach. So ang sunod nga kanta, mao gihapon nga istorya, Not in Coverage. So gikanta ni Jael Tagbo o ni gi-feature si Mitchell Badelias. So background music siya. So kini siya long distance relationships, no? This is about when a man is making phone calls to his missus and not getting through. So pareho rin yung istorya sa Di Kita Ma-Reach, no? Nga imong bisag-unsao ni mo pagsulti yung I love you, pero di man madunggan, astang laya, no? So paminaw na lang nato ang kuan, Di Kita Ma-Reach by Adeli Day. Umana da ito, nana da ito sa Not in Coverage. Huwag yapo, what by signal ba? Paminaw na to. Here we go.